0: Planet FM.
1: Welcome back. At tuloy-tuloy pa po ang ating pagtatanghal ngayon dito sa Tinig Pinoy with more music and with more fun and with more pleasure and with more information. Pero sa ngayon po, awitin muna po some classics and some of yung mga pampasayaw po natin. Okay? Pakinggan niyo po dito lang po sa Tinig Pinoy.

These industrial heavyweights, including food and beverage giants like Nestle Philippines, San Miguel Foods, and Universal Robina Corporation, as well as personal care leaders Procter & Gamble Philippines and Unilever Philippines. Other participants include Century Pacific Food Incorporated, Alaska Milk Corporation, and Mondelezin, along with Cancer Deans Association of the Philippines. PTI said these companies have pledged to absorb rising operational costs for the next 2 weeks rather than passing them on to the public. Ay, salamat naman at may magandang balita pa rin po. At least makakatulong din po yan, no? Kahit medyo na frozen lang yung price for 2 weeks, malaking bagay po yung makakapamili po yung ating mga kababayan ng mga kailangan po nila. At least kung meron po talaga silang pang abono para maging imbes na 2 weeks lang yung worth ng bibili nila ay umabot, makakaya nilang bumili yung pang isang buwan. Malaking bagay po yun. At sana po tuloy-tuloy po yung pagtulong ng ating gobyerno. At sana po maintindihan po talaga nila yung mga dinadanas na kahirapan ng ating mga kababayan sa panahon na ito. Sa pangalawa po naman nating pag-uulat, tungkol po sa mga palikas na mga biyahero ngayong Semana Santa. Lunes Santo po lamang ay naobserbahan na mga pagdatsa ng mga pasaherong magsisiuwian sa kani-kanilang mga lalawigan sa mga pantalan, paliparan at mga terminal ng bus sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis at pasahe. Ayon sa Philippine Coast Guard, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ng Lunes Santo ay mahigit na sa 98,000 na pasahero ang naitala nila sa mga pantalan sa buong bansa. Sa naturang bilang, 53,139 ang outbound passengers at 45,129 naman ang inbound passengers. Tiniyak din ng ahensya na ang kanilang 16 na PCG districts ay makapag-inspeksyon na ng mga 502 barko at 786 na motor bangkas na bibiyahe ngayong Semana Santa. Sa Ninoy Aquino International Airport naman sa Pasay City, dadsa na rin ang mga pasahero sa mga lobby ng mga terminal nito. Ganito rin naman ang lagay sa mga bus terminals sa Cubao, Quezon City kung saan pahirapan sa pagkuha ng ticket ang mga pasahero upang makauwi ng kanilang mga lalawigan. Ilan pa umanong ruta ang fully booked na hanggang sa unang bahagi ng Abril, kabilang na yaong patungo sa Dait Camarines Norte, Albay at Camarines Sur. Nabatid na ilang biyahero rin ang naghihintay na sa mga terminals simula pa nitong Linggo ng Palaspas sa pag-asang makakuha ng biyahe bilang mga chance passengers. Ay naku, kawawa naman po ang ating mga kababayan, ano? Mahal na nga yung pasahe, mahirap pang kumuha ng mga ticket ng bus at makauwi sa kanilang mga pupuntahang mga probinsya. Alam naman po natin na kapag po ganyan ang senaryo, ang kadalasan pong nangyayari din dyan ay sinasamantala nga po ng mga merkante ang pagtaas po ng kanilang mga presyo ng pamasahe. So sana naman po ay makapag-isip-isip po yung mga operators na ito na gumawa naman po sila ng something na different para po sa mga kababayan nila na naghihintay lang po na makauwi for a few days at nang ma-celebrate naman nila sa kani-kanilang mga pamilya yung ating pong celebration po nga ng Easter, no? Kasi iba po talaga yung kasama mo yung pamilya sa mga ganito pong mga celebration. At sa ating pong business news, the peso tumbled to a fresh record low noong Monday po, extending the persistent slide as regional risk aversion and energy-related vulnerabilities weighed on the currency. The peso depreciated by 14 centavos to close at 60 pesos and 69 centavos against the US dollar, surpassing the previous floor of 60 pesos and 55 centavos set on the 27th of March. Ay nako, isa pa rin po itong problema natin, di ba? Kasi nakikita po natin talagang bumabagsak na naman po ang ating peso. Naintindihan po natin na bumabagsak yung peso, so nahihirapan din po yung ating mga business owners dahil marami rin po silang mga gastusin, pero very bad po talaga. Ang ating po latest exchange rate ngayon po, US dollar against the peso is currently at 60 pesos and 79 centavos.
At ang ating New Zealand to Philippine peso naman po ay

0: May balitang Pinoy,
1: Showbiz Chika, at Music Biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: It's now time for our Pinoy Showbiz.
1: Bago ko po ibigayan mga chika, gusto po nating paalala sa inyo na mayroon pong shipment on Transfex that is scheduled to leave on the 24th of April. Estimated arrival in Manila is the 4th of June. So kung gusto niyo pong magpadala ng box, please call 274-7595 o kaya naman po ang kanilang mobile 021-555-997. Pwede rin po mag-email sa info@transfex.co.nz. Ang cut-off date po for Auckland is the 18th of this month. Yung sa outside Auckland naman po ay natapos na kahapon. So, yung mga taga-Auckland, you still have a chance on the 18th. Tawag na po.
4: At sa ating pong balitang chika, maayos na po daw ang kalagayan ng Itulaga host at komedyante na si Wally Bayola. Nagbigay ng update ang TVJ or Tito Vic and Joey Facebook page ng Itbulaga sa mga nangangamusta po kay Dabar Cads Wally na maayos po ang kanyang kaligayan after po ng kanyang accident. At may konti lang daw pong sugat at bukol pero maayos po ang kanyang kalagayan. Kaya tulad ng kanilang mga naging tradisyon, drama presentation ng kanilang palabas sa tuwing sa Holy Week. Kaya nakakapagbakasyon ng Dabar Cads tuwing mahal na araw. At sa Bicol nga daw po si Wally nagbabakasyon. Pero ngayon nga po, medyo hindi magandang nangyari na aksidente nga po siya dun sa Naga City in Camarines Sur. Ayon sa mga nakarating na balita sa kanila, mga bandang alauna ng hapon nung habang binabaybay nito yung Rolando Anday Highway sa Barangay Cruz, Lupi, ay sumemplang nga daw po si Wally. Ang duda daw po ng mga taga roon ay nalubak ito kaya tumilapon. Agad daw naman itong nakita ng ibang mga nagmomotor na nakahandusay sa tabi ng highway at hindi makakilos. Mabilis daw dumating ang Bureau of Fire Protection ng LGU kung saan binigyan siya ng first aid at saka isinugod nga daw po sa pinakamalapit na hospital. Super trending nga po itong si Wally na may anak na palang piloto dahil sa nasabing aksidente. Kalat na kalat kasi kaagad sa social media ang mga photos na lumabas nga po nung nangyari itong aksidente niya. Kaya din po ay isang paalala sa atin, no? Hindi naman po tayo immune sa mga ganyang mga aksidente, lalo na po kapag nagda-drive ngayon pong mahal na araw, huwag po tayo magmamadali, okay? At sa isa pang pong tidbits, ayaw na rin daw po ni Bel Mariano ng kanigahan. Nakikiusap siya na tanggalin na raw po ang buhok dahil may mas maraming bagayan niya na kailangan ng pansin, lalo na rin po Holy Week na nga. Kahapon ay nag-post siya sa kanyang Instagram story at inihimok niya nga po ang lahat na tanggalin ang mga negativity sa kanilang katawan dahil nga kailangan daw mas piliin natin ang kindness, patience and understanding at huwag daw po tayong mag-away-away. Sabi niya, happy and blessed Holy Week everyone! May kinalaman pa rin ito sa matinding bashing sa kilig ni Shuvi Entrata kay Donnie Pangilinan nang magkita sila sa birthday dinner ng commercial agent at malapit na kaibigan ng mag-asawang Manny at Chinky Pacquiao na si Bernard Cloma last week.

0: Nauna nang hindi na nakatiis si Donnie sa grabing bashing. Grabe daw po ang pagmamarakulyo ng fans sa nasabing kilig ni Shuvi na kung ano-ano na ang ipinupukol na salita sa kanya hanggang nadamay pa si Belle. Nag-sorry na rin si Shuvi sa Don Belle fans. Sa totoo lang, walang dapat ipagmaktolan fans dahil makikita naman daw sa mga video na fangirling lang ang kapuso star kay Donnie. Totoo naman po, no, mga ganyang kilig-kilig moments, minsan ina-accept lang po yan talaga as ganun, parang tayo lang kapag nakikita natin yung favorite natin, di po ba? Ganun din naman po yung mga artista kasi po tao lang din po sila. Kaya wag po sanang magkaroon nga, sabi nga po ni Belle Mariano, stop the kanigahan. At sa Music Boss, I heard sa October po, yun eh, talagang I heard eh. Si Regine daw po ay magkakaroon ng October concert and that would be her last. Bababa na raw po ang ating songbird sa trono niya while she's still very relevant. Para daw bigyan daan naman yung magagaling na ibang singers. So, expect po natin na yung October concert nga ni Regine ay last niya na. Masaya naman daw po kasi si Regine fulfilled na ano pa ba naman hahanapin. Tama naman, enjoy lang po yung life. Mas maganda po yan, di ba? At yan na pong ating mga chika. Sana po nag-enjoy kayo. Kaya mga music naman ang ating pong ibibigay sa inyo. Magagandang awitin pa rin po na pang-relax lang. Abangan niyo po. Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila. Transfex! Balikbayan
1: Box Forwarders! Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala. Transfex! Balikbayan Box Forwarders! Transfex ka na!